Dan rada datang ku seru di gede merasani kuasa dia. Iya, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempol ye tukade. Bener, suba beli di tebenan tu sing mani ye. Nenek, nak kengken kena luk kejang-kejang ni. Tuh, beli.